Mwen gen yon zye kap veye sou mwen. Ou gen le kompran mwen pou kont mwen. Mwen gen yon zye kap veye sou mwen. Mwen pa pou kont mwen.